Tatoka nanda moi tese mozuna bitu ni na numikeve na ngande tigo mai ena bunobi na kongo ko Kapiti Coast ubi ena numi rato na viti nani rato tiko mai waikanai o wambauta ni ndo tali tasa saratiko

especially around those busy school times. Next week, works will run Monday to Friday, 7 a.m. to 6 p.m. for about 5 weeks. Weather dependent, traffic management will be in place with a one-way southbound detour via Panetta Street, the parade, and then Ocean Road to rejoin Wellington Road. Some footpath sections and on-street parking may be temporarily restricted to. Bus routes will run as usual. Thank you for your patience while we work to make your roads safer. Now you're talking out, we will get in Tutuku my Peka Peka. Safety improvements complete for Peka Peka Road. A big thank you for your patience while we widen the vehicle lanes to improve visibility and added a 1.5 meter sealed shoulder to Peka Peka Road. Improvements are now complete, making the road safer for everyone, especially as it's an important part of the Kapiti Coast Cycle Route. So now the tohekia, so na ngole saram in the rongoda na itutuku, membaleta na misila. Membaleta na misila, na wiligati ngaya ni, na zapu na imbalembale ni matirongo na misila. Na misila e ndua na mate bibi ka vende wavi waka levu karawa ni taraira na uombula ke ira talangana ngone. Ke waka o asudu seo waka itiutiko mai waka itiutiko e ate roa New Zealand ni mbera na embaki tinika viwa onusanga vulu ka viwa e rawa ni o tango maki mai na misila. Na wuna ni mbera na ngaunongo e asenga ni ndua na weni mate ni misila ka levu na tamata e ratauvi misila ni rasengone. Wira e rasudu mai e na malio ni embaki tinika diwa onsanga vulu ka diwa ke na embaki runa ndolu ka va ka senga ni tiko weira na vakandirindina ni rua na izula ni misila ni oti e tinika rua na vula. Na kene imbalimbali kia ni oti na nomu ya mbaki tinika rua na vula. Mbaki tinika rua ni oti oti mai koira na tiko ni oti mai na mbaki veri na pepei ya. Wa tambaki ndo oti wana tutuko ya veri na pepei sara sivita mai na mbaki tinika rua na vula. Erna sena mbaki ni tango maki wakata uzoku. Oira era sudu ni oti na embaki tinka di onso vulka diwa, kasimbera ni dhula waka rua, ena I dhula ni misila, era sega ni rawa ni wakanda itaka, ka ke ara tauvi misila, ena ndona ngauna sa oti, sa wakaturi mera dhula ena na I dhula ni tatarovi ni misila, na mams kena rubela. E rua na I waka rawa ni waini mate ni MMR, ni oti na tinka rua ni Wula ni nona sudu, e tango makira, e rauta ni diosa waka diwa na pasende, na tamata mai na misila. Na idula ni tatarovi ni misila, se MMR, e ana misal mampen rubela, e tiko ki na indona I tutuku vinaka, ni vei tango maki, ka sa waka yanga takitiko mai New Zealand, me tekevu mai na embaki tinka diwa, Yosangavulu. Me wakanga na waini mate keve e wakanga taiki e New Zealand, Sandy Kevin na indula ni tatarovi na MMR me tango maka keina kena sa manindi keve tiko e na venga ona tuzoko. Ke ona vuda tiko mambukete e bimbi mondi keva ni kusa tango maki vinaka mai na misila bulata ni na senga ni rao ni ozula E na idhula ni tatarovi ni MMR ni o mbukete tiko. Na tawi mate ni misila e na ngauna ni mbukete e waka lebutaka na waka lutu ke na waka sudundole. Elwe na kumoveva saki taka na ndingdingi ni veitango maki ke na nomu liuliu ni vengaravi waka tina se lead maternity carer, se healthcare provider na nomu uniwai se o dhe endou Reidiko, na nomu vingarabi wakabunuai, kewaka o sambu kete tiko. E rao ni o zula, e na I zula

Tarovi, ni MMR, ni osa waka suzoti, na izula, na MMR, esenga ni waka lengai, ke waka o waka suzungwa ni leilei tiko. Na ikure ni waka rao ni MMR, e vei tangumaki, talanga vei ira e wunga na tamata, waka wunga ke o mbukete se malmalumu, na nomu I tatangumaki ni ango. Alwinaka vitala noa ke na nomu ndau ni venga ravi ni mbula. Kemaka o sa zulo te na izula ni tata rovi ni ngone e veibo no tani. E ndodonu mwondi kewa na nomu I vola tuituku ni o zula mai vei nomu wuni wai. Nasi se ndau ni venga ravi ni mbula mo wakandeitaka ni ko sa tangumaki vinaka. E sona vei matanitu. E rasulia na imatai ni wani mate ni misila, veir na ngone ni rasimbera ni vula tini karua. Kandodono me waka turi vei rongo, me ratau reso na I waka rau, me ratango maki kina waka tauzoko. Ke waka esenga ni tiko vei kona nomu I vula tutuku, ni zula ni tatarovi e vei wano tani, e ndondono mo zula e na I zula ni tatarovi e na vei wano tani. Tango maki veira e wunga na tamata me rataura e sotaile na ibakarau. Nimbera ni o kongole ki wano tani alo vinaka wakandei taka ni o iko ke ira na leo ni nomu mata wale dousa tango maki vinaka mai na misila. O ira e rasimbera ni zula wakarua e na izula ni tatarovi ni MMR era na ririko taki wakalebu wakambimbi o ira na ngoni nramindrami ke ir nongone lalai. Ke waka e tiko e na mali o ni wula wa, ke na tini kandua na embaki ni luvemu, ka I o vie mwole I wano tani. Tarongi nomu wani wai, membaleta na izula ni tatarovi na MMR, me rao ni izula rao o luvemu, ka me tangu maki mai na misila, e na ngauna ni nomu ngande. E na vei tangu maki sara veira, e wunga na tamata, ke waka mera sa taura e soa tale na I waka rau. O koe ngona, ke waka o senga ni waka deitaka, ke o a tangomaki ka a suzu, ni o te nandua mataini I chanueri ni embaki tini ka dhio, wansa wala ka dhio a, sa waka turi mo zula e na I zula ni mbera niko mbiu wanua. Raitha na nomu wuni wai, na sise dauni binga rabi ni mbula. E senga ni saumi na idhula ni tatarovi na MMR veira kede e New Zealandi e rasimbera ni e dhova na embaki tini kawalu. Ve Italia se dhava na I tuwaki ni no mudhuru wanua. E ave kemni na tiko na embaki tini kawalu lakusombu sin saumi na idhula ni MMR. Kemka osa embaki tini kawalu kasivia e na senga ni saumi na idhula ni tatarovi ni MMR ke waka o rao ni ngarabi waka wanuai ka waka I labutaki e New Zealandi. E a veira e rasa 2 day 2 e New Zealandi e rana sin sauma. Ve ke mnimbe kana mai dhavaka na seasonal work scheme so na vei ka bau ya vina mo ni taronga na no mnimbo so ni dhavaka. Na idhula ni tatarovi na MMR e waka ngataki e New Zealandi e senga ni tiko kina na waini mate se idhula kambuli mai na waka e ana posin and pork products. Memba leta na I waka madhala ni kena laurai ka o sa tango maki vinaka mai na misila si kova na infohealth.nz/measles sengiriti ira na dau vingarabi ana vaccination helpline saiva walu, saiva saiva, rusa wulka walu, rusa wulka diwa, rusa wulka wano. Sa waka rautaki tu na helpline mai na vima manualu kina lima moniti kina varaumbuka waka wonga na singa ni waka dhangi raramba. Sa waka rautaki tu na ndau waka ndewa ka rao nyo ndingitaka mo vima saki kina ndua ndau ni waka sala ena tikinongo. E rao nyo waka ndingitaka ndua na ngauna ni dhula wa endu ana vale ni wa animate ya na pharmacy no mvuni wai GP senasi se ndau ni venga ravi

Bula. It's governorinfo.health.nz/bookvaccine. Member letana ya the nivanua ni dula ena nomia sasa. So na we health professionals or nandovinga ravinambula ersatu bukrau member leta sona bakatataro se sona weka o via kila kemaka o via taro virtu se vital no kirtu ola ola ena norto meli liva liva immunization at tefatuora.govt.nz. Ovia mose tu totolonga ni semerninda ronga den total na serie na kena sa mai kadiva ki ni sa tiko na ikavani kisi ni misila ka kuni mai ne katin ka roni vula ko mei ena Wellington region ka kerei menta nganga roni menta vital no taka vaka vuvale menta vaka reita ka eni veira na sala ni di nonda tango maki kenda me vaa ninda sa ronga da toka ena va madala ni tutuku me mbaleta na misila. Tu sarmanta nonda sere, mendangei rongoda tale na ikuri ni tutuku, me mbaleta na nonda tangu makikenda, keina nonda ngole ni mendale idhula, ina idhula ni tata rovi, me vani nda sabole kata tiku ya ningo, na ngaona matabatasi, sanda dhuruma saratinga ya ningo, sanda ulevu na matitaka, si flu, ka vakina na misila mumps and rubella na kena sangai tigo me vakalu tuki sombo ka toso ida ke na kenda iwiliwili ena nonda izula ni tatarobi sena immunization ona kai birta enyo ya ni otinga na serongo.

biti, ke na mate I walu ni biti, ni sana e adoi ke, sana tini ke, na nonra waka lolona taiti ko ir na nonda, e na wano o biti, ni sa kune kina na nonra waka e ngataka, mera lei waka I lau taki ira kina, o ira rakauta tuka ene na oinga ngani wama tini taki, kare lei walu loma kina, o ira na nonda, en non da bono lo mani eviti e andona I vossa e to tocca in da reda il to sa tombo carona ti ne ha orto una tambana ni visa che era una tambana ni matevalu eviti